0: ati mfrahyɛ nwo a ti sɛ dia ɛne ɛna me pɛsɛ me bisa yawo sɛ ɔdwontini Lord Kenya ɛde afini bi aba yawo sɛ wo yɛ asapɔne sɛ wo hyia pɛne na ɔka bi wo hyia akwadaa nso a ɔka bi asɔre ahodoɔ yɛ wo Ghana nyinaa ɛka bi ebi di yɛ crusade no na ebi di di mu adabɔ mpaye na bi nso de ka anyamsɛm na yawo ma me musa wo adwene ba nko ara na wotumi de twerɛ saa ɛnwom wo haw ne sɛ
1: yɛhoa ma yɛnteaseɛ Semdia si debi fa no mai bonye ye na sin ke urade no ko semini seminam nan mu obi a wadi demo a aya na metete ma no indi so bi wa hoche bi mu no se onko an wanti ase a aya na mi bisa de se wa ma ni hu eso se ni bi freni no ana